0: Ade pe kama kira wa ko jumo ma ni gbogbo bikibe te ba tin lanfani lati mo gbon wa ketikiti lowuro toni o a ton kiyin kaabo ko jumo sori akotun eto yin eto wa agbe yewo royin agbon magbe lowuro toni o onile apa otun mo ma kago ke nto wole aguala onile apa ose apa alafia mi na mo kago ke nto wole aguala mo kiyin lowuro toni ni gbogbo bikibe towo ja kan yi ti ba nlanfani ati mo fe de lowo lowo bayi ba tin soro yi ni wakati ati ni akoko yi Eko ojuma ma. Eko akotun ojuma to la peregede. Ojuma bati ma o ya la peregede. Enyu. Ojuma one to ma wa. Ojuma owo. Ojuma ayo. Ojuma adono. Ibukun. Ati aiko ti se bale oro. Ona ni o je fun ko wa wa la se ledu mari. Ire. Ni ko ma file ko wa wa se bu. Beo. Ni o ba ne le jono. Oto ke yin kaabo le kan si osori akotun eto yin eto wa gbeyewo riyan agbon magbe ikanne kanga agbon magbe o na le nlanfani ati mo gbolowo enyo Wells Radio 89.3 FM on letting gbo wa bayi opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nibe la kale sebe la gun wa sebe oba nibe latin funrere kaakiri gbogbo agba nla aye ele lo gboju ogewo wa lati wo ba tin se na kulun ahin loju opo Facebook wa yan Wells Radio 893 FM fan page e ma wo ba tin se kete kete na e ma ri awo enyo ele pin e ma pin kale e pin ka ko enyo ko je pe ko tan ka ki eni ti o gbo ko le ri gbo eni ti o ti mo ko le mo ko ni le apa otun so fo ni le apa alaafia wi pe agbeyewo ruyin agbon magbe ti gbina ya o ti n ba afefe sore gege be ti mo pe lori eto yi awon awe iroyin ojojumo le wa la mo nlanfani ati ko wa sode la ko wa gboro aye feyin omo Nigeria la mo ja kini ohun le loni gugbe dugbe loni komboke la mo jule kongbe ne kaluko ba mo ya bo wa la si mo se kini o la mo to fun kaluko eyo mo to bi obe eyo eyo kaluko ba tin yo wa wa ngba wa ti to fun o bo se feselu lo fi je ti eni kaluko ra mu ibi o ba ti de la kiye mi aro kaluko to o kaluko to ba lo rile de Nigeria sin lo na da mo gbe jade inu awon re iroyin ohun bo ti jade ninu we iroyin ohun la mo jule ne komboke tan yara ale na to je pe e ba ti dagbon be te ti ba wa dasi eto ohun eyin no la nfani ati pe wole lati ba wa pe kelu lati so erongba yin eru okan yin lori ntin lo lori le ede yi o gege be ti mo wi pe lori eto yi eyan ke da wa de eyin opo eyan bayi ni mo nje jama e ka jo fowo so wopo one kini ohun o fi roke eyin o le da fowo kan ayan fowo so wopo bayi le yan fowo wewo ti owo fi se kini o ti o fi mo baba wa nation yan ambassador wa le egbe wo mi se mo pe be mi ti mo npe won ma pe alade voice o ko ti mo fun won e mi nikan so so mo lanfani ati pe won be o ambassador wa le egbe wo mi baba wa nation awon na ti wa nu kulu pelu mi ton ti gun wa sori kale bi oloba eyan ayanan na me to je pe gbogbo n to je bi e to sodo e to ju mi o to e to ju awon ara lo ti e ti to abi ta ti e ti mo e won ayanan na awon royin ohun ti won mo ba wa fi kini o won mo soju abe n ko ba e pe oya ba e won to pere pere oro lori gbogbo royin ohun se mo wi pe eni moju okan ba ile awon agbalagba pe ne pa Benin re ambassador wa le gbe omi ti wa lori kale ambassador e mo ko ojumo Eko ojumo ma ba nkan ara le
1: Oye Olorun
0: Ambassador
1: Oju esin dan ni ose to koja ni mo wo yi pe nibo ni Oye Olorun wa lo nibo lo won ba ni o wa lori leaf ori ewe
0: ta
1: won ni o wa lori ewe mo wa ni ko si so fun ko so fe ri ko so fe ni kankan okan sadede be
0: da lo so wo oro ba o inu igbele mo wa o adua mo lo se forilede Nigeria
1: iwo
0: be di wo mi
1: iwo
0: e mo ba so wi pe eyan to ni fe orilede re tokan to je pe bi orilede ba da bi pe kan fe sele bayi ko ni je ko ni mo emi re o
1: fun di do se meji o
0: e wa so be ri pe funfun lo wa loke awe ewe mo wo sale kẹlẹ bá mọ pé àṣà orílẹ̀-èdè ni mo
1: bá gbogbo wọ
0: èmi àmọ èmi fọwọ́ sí ìjúwe orílẹ̀-èdè mi
1: mo fẹ́ràn ẹ̀pọ̀
0: àwọn nàìjíríà tọkàntọkàn mi jẹun mo lọ sàdúrà ni orí òkè mo wà pé nàìjíríà ó dà sẹ nàìjíríà ó dà ah ba wa nisan mo gbadura o mo gbadura fun gbogbo omo orile ede Nigeria adura ni e ri pe ngba mo de laaro yi adura mo fi bere ngba mo de laaro yi adura mo fi bere ipe kini yi o gbodo da ni Nigeria gbodo te waju ni
1: wa ko se to ri to le ri o bayi ti o so yi pe iwo yi to joko ni waju mi ti mo si nwo yi iwo gba we
0: ola olodun
1: nitori o ni iwo
0: awon le mi amo gba e je pe ni mo lara won
1: ti
0: mo
1: gba
0: gba mi eyan mo de mo lo lo ko je po mi lasun ni fin so nje kara re si mo
1: iwo to je po laaro ya laaro ti mo ri o o ti jamala
0: ah awon ni awon ti be ti so awon to mo mi le o ti mo pe ah o yo lo nko
1: o yo lo nko
0: emi se emi o emi o ni fe okere
1: mo o ye tan ra eje mo ya o fe ki
0: ambassador
1: o fe ki mo boya won ni gbogbo
0: e gba mi ko
1: to si o to fi so pe o gba dua fun Nigeria ni pe awon ti won je alase wa lori lede Nigeria abi kan le ranti re pe kan fun o ni nkan
0: ah rara o ki Nigeria le da ko le te waju se mo pe borilede yi ba gboro to pere gejige awon odo na awa na o ri owo fi a le re mo owo fi so ya ti ni se gun pe ah Nigeria mo ti wa
1: oju e joju ala wo
0: e ba le gohun wa e ri se wa wo pe a se bebe lori le
1: se se bebe sugbe yin na se bebe pelu adua won se se ta mi ororo si olo iwo
0: e la ide aja mi nbe te ba gba
1: olo sa no se se ri ojo lo yi ki yen sa
0: ki yen bo ra mi go be ba gba
1: o yen fi en o da keni iya fi en o da keni
0: awon ese ko lori bare mo se mi la lara ko mo ya ni o awe mo lo gba o
1: iwo
0: awe atara
1: pelu aso ti mo nwo yi bi yen ba wo
0: aso fun fun ni
1: iwo ba wo lori eyin mo ma woran wa nbe un abi lori ikani ibanidore wa
0: Ruko.
1: Ori orun egun bi aru bi orun agun fe efun.
0: Han.
1: Han.
0: Awe oni.
1: Iwo.
0: Ki Nigeria le da. Yo si da.
1: Mo se o. O yo Olorun. E sa fe fowo nu enu re. Tori won le puro. So ra se
0: laye. E mo ma mu laye ni. Ebi e pa mi le pa nkan kan.
1: Ya won ti ma lagba laye. Awon ti ma lagba laye.
0: Ah
1: to adupe. Adupe pe okun. Ba wa se mo se nu to inu ayo la ma nwa lojo gbogbo nigba gbogbo nitori pe ikanni ibanidore gidi ni 89.3 FM West Radio oruko temi ni ambassador Wale Egbewumi Baba One Nation to eto toni yo pinmirin yo si ni tuma rere eyin ara ile oyawo eyin eyan to feran orilede Nigeria na o ti ya e ja jo pe kelu tori pe igi kan o le dagbo se o ti ya
0: e seun eyin ara ile ohun ambassador Wale Egbewumi Baba One Nation na lele ti la nfa ni ati gbon eyo ni won ti soro ton ti keyin ara ile yi o ya ni papapa ka mo fa akoko sofo ka mo de na penu tori akoko duro de ni kankan en kaluku ba ti ni ti o se ko ete se loju ojo ni ko sare se kini ohun ko mo ma sun eyin tori pe aburo ma sun eje o se die se eje o se die si o lenu ni o pada de pe yin o le se mo e wo o ko temi o ji pada o oye olorun adegoke lo ko ti mo je mo kiyin le kan si o e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo ni lojo osegun ojo keji le ni ogun ninu osu kesan ba ti wa soro yi ago mejo ti koja aseju mejila ninu kuluwa ne ah eh mo nbo na ne papa pa o ye je mo mo won royin ohun loloko ko ojo kan gege be ti mo ba ti mo nse awon owe royin ojojumo lewa na la awon lanfani ati gbeyewo ebonshi Vanguard Nigerian Tribune these days the nation gbogbo won lajo lanfani ati ko worin wa si inu okulu looro tun ni o yibo ni nti bere iwo ni kokko mu baba One Nation o ti pe ti mo ti punch yin e je mo ju ese awon si yin
1: wa mo ponshi mi o
0: tori
1: mo lo so ra re tori ni isin olodun ti e
0: eri wa bi ti
1: bo ba ponshi mi ko ponshi mi ju be lo eri wa
0: baba won ni se duro digbe o ko le si nkan kan
1: pa dakun jo won mo ponshi mi ko ra so ra re o
0: iroyin ponshi mo be ju si yin to ninu we iroyin ponshi leyi to jade fun toro to ni gbagada gbagada on la kori kan wa nbe on lo han ju won ni letter yi odun 2027 eti mo kini o se odun 2027 oro to ni se pelu eto odibo na ni te ba ti ri odun 2027 oro eto odibo na ni o won ni wike o ti file se mo pe ngba wa nkekere ba ba fe ba won egbe wa ja eyan wa fa lale eyan pe wo ila ile baba ti ere ile baba temi re na ma bi ora iwo pare eni ba se pare bayi o ti da wahala lenu ejo o ba so ni kaluko ba bere ija o ah iwo lo koko pale baba re iwo lo ni o to be eyo won ni wike o ti fa ila ile ila to je pe ti onija re butu ni o pelu awon gomina ti egbe oselu olosusu wo APC won ni Elijah in lo fa ile to je pe olagbara pelu awon egbe awon gomina ninu egbe oselu APC oju iwe keje iwe royin punch to jade foto wuro tuni nibe one motimo akori ohun o labere won fa awon akori belenja belenja ko kan be pe ewo be tin wo meje o won o ni shati leyin fun iwa uzodima lati di asiaju abi adari ile igbimo asofin orilede Nigeria ta na lo sin soro ohun iyun alakoso lu lewa FCT ina lo sin foro lede akori mi re belenja ton to fi abere oni alaga egbe oselu APC tin gbe igbese lati petu sawo lati je ki alafia joba sugbon weekend duro lori wipe aremo nipa igbese an fi mo soka an fowo sowo po ti ogun se be si re ngba re ti mo won ni pe pe eyin da ja mi nbe ko sowe agbeje mowo ko mo se mo o but if ibe no e wo be na ninu wero yin punch na mo si ti wa won o ti rebe kankan o won ni are wa yun baba Tinubu won ni won mo ti fi kun akoko simi won ti won se nile Europe won ni won ti setu lati pada wa si ile ni opin ose oju iwe kejo iwe royin punch to jade fun toro to ni bakan na ona ne mo ti seri e ti mo ti mu akori yan na be na tun ri akori elemi akori mi ona si tun re o won ti ko nu iwe royin punch ele tin toka se wi pe okokun biremo biremo olodumare o mo ja wa nu okokun biremo biremo won pe ewo okokun biremo biremo o gba ilu o gba ibi ori afara oni gboro kan o gba be kan agba afara ele to je ti Eko si Ibadan won ni okunkun beremo beremo lo mo gba be kan e ti se kilo sele won ni ewo awon ina oju popo ele te eyan ma fi riran loju popo boya ti le ba ti fe ma sun to ti fe ma do wa gindododo ti eyin ile ti fe ma fi okunkun bora ti o je ke gbogbo e han kedede ti oni kaluko fi be ri ipa sese re le mo to je pe okun to tin su won ni se mo pe awon ina yi ina to ma ri soju popo yi oni o fi mole han ni o tan mole ti ko wa o ma riran koje lese o koje oloko o koja won ni ewo awon na ti won ma nse soju popo yi eyan street light dede gesi awon na oju popo ton ma nse te eyan fi ma rido toko fi ma nkoja ni daji ni o abi lale ni o won ni ewo awon na won ma ti npora won na ti pora o won ni won pora ni afi bi igba ti won ba ndo fe fiu fiu won na npora ni o kokon beremo beremo oni won po ti gba afara to je pe afara gan jan na to kun poro ti Eko ati Ibadan eyan o ma ti fi le nu ewo eje nte waju ninu iroyin punch ona si ni mo si tun wa akori mi re to wi pe ijoba apapo orilede yi won ti sare igbamu idunadura kan fun oko oju omi jagun alagbara won ni oko oju oko ofurufu e ma benu ki soko oju omi oko ofurufu ijagun alagbara yan helicopter ti orilede America to je meji laniye aworan baba ogagun oluyede one won fi sibe oju iwe keji de ni ogun iwe royin punch nibe one mo ti mu akori ohun be na re o akori mi re to nsoro nipa Bidangote se nseto billion mewa owo dola idokowo lati gbogun ti wahala oro na oba ina mana mana oju iwe keje iwe royin punch ajo to ri soro eto dibo lorilede yi eyan INEC awon na se ikilo nipa eyin oju opo ero igbalode te eyan fi mo nse orisirisi nkan ero igbalode AI to je pe eyan fi le se aida eyan le fi se da nkan to ba wu yan won pe asilo re o le se ijelese eto dibodun 2027 be o se le bu nkan o le mu wahala wa o le ba nkan je mo ti penu pe AI yi eda kan won se kilo be e pe o lagbara po oju iwe kesan iwe royin punch to jade fun toro tuni ona niyan wa.

0: Papa wa nation eje ma ma wa iroyin ohun loko kan ba won ejeje ja fi oro alakoso lu lewa FCT yes of wiki ja fi bere iroyin lo oro tun ni eni to je alakoso yan minister fun olu lewa yes of wiki lojo aje lo ti so kodanu ekominu awon gomina kan ninu egbe oselu olosusu owo APC nipa igbimo kan to ni se pelu ajo fowo so wo ko fi mo so kan to je ti alawo osumare won pe ni rainbow coalition won pe ti won so pe ti won kominu pe kini yi o mo le se ipalara o le se ijelese ipa dari egbe oselu awon ti se egbe oselu olosusu owo APC saju eto odibo odun 2027 we ke wa soro lakoko ti n ba won oniroyin soro ni ile ise igberoyin jade TVC nibe wike ti soro lori igbimo ifimo sokan awon egbe ohun to pe a mo gbe kini ohun kale lati se ranwo lati pe awon eyan jo ki won wa se atileyan ati ranwo fun are Tinubu ki won le tun baba yan po mo ni oni yin o mo di egbe kankan ba won oloselu kankan lowo pe e mo dije e mo gbe gba n to ba wi yen fe gbe o e ba fe se gomina e ba se to diboli asofin le fe se ni o yala egbe yowu te ba ti fe se ko di yin lowo igbese me lati fi satileyan ati ranwo pe baba na ni ke tun dibo fun kan si wole lekan si ni mo mo n pe ke e wo minister o wa fe so kan awon gomina nu egbe oselu olosusu owo APC pe Muhammad na fi se be tori fe tara won ni oni papa julo awon kan nu won won gbe igbese won wo pe awon fe lepa lati di adari ile asofin awon ni pe awon o adari ile asofin la won fe se won lawon kan alukoro ile asoju sofin oni won gbiyanju ati se won ni nti won fi wo na pe se wiki oni e ba se je ma won lowo baye won ni e wo wiki wa toka si enikan o toka si gomina ipinle Imo ipe ohun to je alaga fun awon gomina nu egbe oselu ohun to je egbe oselu oni tesiwaju na oni e wo up usodima on gangan ni gbera re lati di asiwaju atolori ile igbimo asofin bo ba ti fi ipo to wa ile oni e wo oro eleye se pe a nwona ati petu sawa abi ke o so fun mi pe ki n ja mi nibe ki mo le pa nti mo fe se abi ki n fi nkan ti mo fe se le o ko kan ni kankan o n to ba fe wu yin te ba fe se e fe dije dupo kan labe odo yin ni eyin le mo sugbon o ifimo sokan eleye temi se lori osumare ta gbe le yi yun rainbow coalition won e wo fun atuyan sipo are Bola Tinubu oni emi se mo lawon eyan be ko mo wa so bawon eyan mi pe are ni e tele o are ni e dibo fun o oni se mo wi pe awon eyan mi ti mo pe kini ohun o le kuna tori mo ti je ka mo pe bayi la nlo e wo baba wa nation oro ko nu we ko bo sugbon se mo pe oro wike ko se wike pelu egbe oselu atore egbe oselu yi ke se on to ese bere lana be ke se on to ese bere loni oro po nu we kobo won baba ni a mo wo awon eyan wa so orisirisi ariwisi ni tin lo loju opo ayelujara ni be tawon eyan tin soro pe se ri wike awon kan ti e pe bawon eyan awon orilede Nigeria tin so awon kan ti e pe ati edupe ti eso obirin bo ba jo obirin ni atatan totori o ba poju won ni wahala re po e ti se won ni awon eyan bo ti so nu o loju opo ayelujara awon eyan pe bo ba le se o fe gbele fe legbe ni ewo wa ni o wa denu egbe legbe ko mo fowo lale ko mo fowo lale garaga fawon to legbe e ti se iwo ni losun iwo lo nso tun iwo lo nse o si e o wa duro be kan e to ba se ni o se e bo wa nu egbe oselu alaburada PDP e ti wa se to tun wa fe awon yun lakalaka nibe lawon eyan ti so ba one nation lori oro eto dibo odun 2027 tin bo wike o ti se agbekale igbimo ti won o fi awon eyan o fi fowo so wopo eleyi to pe ni osumare yan rainbow coalition oni fun atuyan sipo are Tinubu lana ode ye awon egbe osilu elege awon na se apero ta gbangba kan nibi to je pe won pa awon ile olorin ti won forin dawon eyan lara ya to je wi pe igbese alagbara kan waye lana nibi to je pe eni to je amugbalegbe pataki si eni to ti se idimo agbara fun alakoso eka ohun amusagbara tele ri lorilede ye eni ti se oloye Adebayo Adelabu eni to wa je amugbalegbe re pataki tele tele ri Sanko Gade ti gbogbo eyan mo si Boye Nation o fe gbe oselu olosusu owo APC ile o si lo darapo megbe oselu elege APM ti Gomina Makinde se tewo gba to wote se. Baba wan nation pelu eto dibo tin bo yi ati tin sele laarin awo loselu egbe oselu kan fe gbe kan le bonu egbe mi ariwisi awuyewuye o se ba n se bayi iwo wa nu PDP o tun se APC iwo wa nu APC oku onbe o fogada tori pe won o fun olaye lati se n to fe bonu egbe mi pe bibi won o ti se temi ki la fe so lori eto dibo ati ojo ola awon orilede Nigeria nepa nya dari ngba to je wi pe awon to wa nbe na lo nfe gbe kan le bonu egbe mi ati wi pe gan se ife awon orilede Nigeria ni gbogbo yi tan se ni abi ife tada eni nikan awon ape national cake ni eja jo pin egbe kini ohun wa eja ma towo be eja ma geni ka ma geni basi basi baba won ni so se n to yo jenu abi bo ni o ya oro kan yi
1: to o se o yo lohun ku atotonu lataro use je kin koko soro lori oro wiki wiki je eda kan to je pe ki fe ki ohun wa ni bi kan ki ohun mo ni agbara ki fe ki ohun wa ninu egbe kan tabi keji ki ohun mo le tapa pau tabi obio bi oro wiki se jenu wike wa wo isowo sise oselu wike teyan ba wo dada bi pe o fe ma lale awon ti won tan ba je asaju lowo o fe ma nrira e bi eni to mo ju o fe ma nrira e bi alpha ati omega egbe kankan nibi ti o ba ti so pe ohun tin se kini gbogbo awon nkan won yi lo si dabi eni wipe o mu to fi fo egbe PDP because ijoko egbe PDP leni nibi ti gbogbo eyan ba ma kan sara si egbe yen de kaakiri agba laaye wike o ti ba egbe yen de ipele kan o ti begbe je now igba to si ti pelu ife ara ti e kiyan mo so pe se Tinubu are Tinubu nikan ife tara ti wike oni wike n try lati mo gbianju lati pe ko fese rin le iru awon eda be soro pupo lati je pe ki won je asaju bi kan so ti je ba ti da asaju bayi ki gbogbo awon to ba wa ni agbegbe yen kan mo sora ni pe eni yi at any time lo le se nkan to wu lokan he can do and undo lori awon igbese re seri ibi ti oro wike to le de mo ranti daada nigba ti awon kan du ipo alaga ni egbe PDP ngba kan ki se takoko ti mo nso yi akoko yen o jina pupo gba ye lo wa ni gomina ipinle Rivers ngba to wa nbe gbogbo won ti pejo babi pa won o yan alaga tinu won tin dun ti won se gbogbo e nje mo pe opolo to lo lati ri wi pe gbogbo awon ti won je omo Yoruba le karo jire ki won mo so peda pe awon o se kina mi awon se national chairman mo nibe lati ri chief bode george nigba yen lati ri kabiyesi baba wa to wa lori apere ibadan nisin olubadan ti ile ibadan kabiyesi o arusha wa baba wa senator rashid adewolu ladoja awon na fe se alaga pdp nigba yen nibe lati ri professor tauri adedoja ibe na lati ri tunde adeniran in to wa funny nbe to ya gbogbo awon yen lenu ni wipe ngba ti ade Port Harcourt ti iwari wo ita won ofin pe akini awon nkan ti o le sele ngba na uche secondos oni kino npe ni wike to gbe lowo uche yen je ore minu re uche yen je omo leyin re uche yen lo fe ko je pe o je alaga gbogbogbo fun egbe PDP ngba na emi o mo ogbon arekereke to lo to fi wa je pe gbogbo awon omo Yoruba to wa nbe ngba na pam aya fi prof nikan aya fi tun aya ton fi tun de adeniran lo contest pelu tun de pelu uche secondos nigba na ila kakare igapa re ngba na o je ki uche win e wa wo gbogbo awon Yoruba ti won wa nbe gbogbo patapata ko fun ni ori ofe lati ri pe won se alaga nkan ti ibi ti bi wike o ba ti ni raye soro wike wike fe duro nbe rara be si ni igbese re igbese odale lo ma npoju nigba teyan wa nu egbe PDP to lo wa nu egbe to tun ni o lo dare nbo rebo coalition abi kilo ti pe kini re
0: coalition
1: o lo dale
0: o ni fun are tinubu nikan ni o
1: fun are ti
0: satileyin
1: fun ni bo legbe PDP wa
0: o se
1: nsegbe PDP ele laare are wo le ni eh laare kankan
0: are tinubu lo fe sise fun
1: o si ni o si ti wa determine pe are tinubu lo fe sise fun
0: ninu
1: egbe
0: oselu ninu egbe olu DJ mi ti won dide ninu egbe oselu PDP ti won ti o se satileyin fa won olu DJ re
1: na o ko ise be rorun bi wike tan so ina ni so awon eyan awon G5 yen won ti kora won jo papo pe awon o se nkan yen nje mo po pada affect awon te won fe lo fun po senator ngba na ni pele oyo o pada affect awon ton fe lo fun rep ngba na ni pele oyo nitori wi pe won fi support are tinubu ngba na ni okay bo lo se fe se to je pe awon omo egbe PDP ni isin ko si kankan ninu awon senator yen to le win
0: kilo de te bi so
1: be e se idi ni wi pe ti won ba to ba je pe won ma win a je wi pe yo lagbara die lati ri pe are tinubu won win ni presidency ni River State mo so nipa River State ni o ma yira o ma nipan nitori pe awon APC to wa nbe na oni repeti tori pe awon na ni awon eyan ti an gbe lowo to fe se senator ejo ta won si mu ile won ti ti tight e iwo lo ta ile re igba te eyan ba ti ta ara ile re lopo ko le rira lowo mo so idi ni to fi da be ni wi pe bo se fe se yen yo nira pupo ju fun awon omo egbe ti e gangan to pe ni PDP ko to wa because o wa ni arin kumbu ko gbele ko gbota o latan itan to de la yen o le se akoba fun awon tan ba fe contest fun
0: o wa yan na ne o wi pe are nikan lo hun po hun fe tun atileyan tun di atun yan sipo fun pe atileyan to hun fe se pe etun are yan nikan ni ke se pe eyin gbogbo omo egbe oselu olosufo owo sugbon fun are pe o daju pe are ni temi tiyin lo to wike ni o ehn pe temi tiyin to to yo olohun e so loselu ehn eke emi tiyin to to are ni sugbon awon yoku pe a fe se senator ni o asoju ile igbimo asofin ile asoju sofin ni o a fe lo depo yowu to ba je ba se lowo osale ni ti ijoba abile ti ipinle o awon
1: ki rorun be my dear sister ko yi rorun be in to fi le declare are tinubu wi pe yo se are se didirin la won ti won wa ni egbe APC ni ta won na fe DJ
0: sugbon baba wa
1: so ko rorun ki rorun be ni won gba to je pe ni isin ati le wamba okay o fe campaign fegbe abi yo sa so pe o fe campaign fegbe re abi okay o ti latan bo lo se fe se yo to so pe o fe campaign fun are tinubu ogbon o lo fe da si ni won gba to ba ti declare are tinubu se wi pe ohun o tele leyin pe ko se are o ti ko ba awon ti won ma dije ti ekuru o teyin ni fa ki se pe o le yo teyin ni fa nfa fun ni nitori pe awon ti won wa ni agbon ni egbe olosusowo APC awon yen na oni wo susun awon na oni repeti pe awon ni senator awon ni kini se ba awon yen ni o lo ti are leyin gba awon ba de okay so awon yen na ni won wa ma sare pe ni won gba to ti declare re olohun ti mu tori pe ko si ogbon wo lo fe da si se awon iya oniru awon iya lato osi ni Port Harcourt se awon to je pe won da kankan mo to je pe te ba so pe ibi bayi ni o teka si mo teka fun egbe bayi o teka fun egbe APC fa re teka fun egbe kini PDP fun senator awon yen o go le lomi gbo won o gbo ko mu ibi o ba tin se yun lawon eyan ti ma so pe okay o ibi ta won lo ri so o se ri wike olorun lo mu nitori pe ti eyan ba fe fi re esesin e je ko ma play game to je pe awon yoku na o fi mo je gaba le lori nisin o ti te lowo awon kinon pe turaki awon egbe PDP tan da duro awon eyan o sise tan lati sise fa re now awon eyan na ti rira won nira iri pe ejo mo gbe bo ejo tolorun lo ye gomina be tabi ejo mo gbe bo o lo fe je alpha ati omega ko gba waju ko gbeyin ko gba se teyan ba jagba bolu gan so o le ma defend are ko ma defend oju le ko se goalkeeper ko se defender ko se striker ko se gbogbo emora won ko possible
0: tori
1: e ko si ona to le gbe gba ti awon eyan re fi le skate through nitori yi pe bi bo se de declare ara re yen o ti ta egbe o ti ta egbe re nitori pe eyan o le ta eyan re ni owon kiyan ta egbe re
0: lopo
1: ko le ko wa rira ni owon mo ko se is highly impossible
0: mo
1: se je niyan
0: sugbon eja o bele laarin enikan tenikan awon mejeje pe boya awon eyan meta kan jijadun kan ọrọ mi oye meji si je ore mi na to je pe o ti daju po le da si arin awon mejeje ni kini ohun o ti bo si bo ba je pe won si jo fowo so wopo sugbon ija wa bele laarin awon mejeje ohun se mo pe eni keta to je pe ko le eyan kan afeyin ti se mo pe idunnu re ni malu to suke ni idunnu alapata
1: be mo se ri gan gele niyan ko si bi ijangbon se le wa laarin ore meji gan ti e se mo pe ah yoruba pe po yoruba da po yoruba won pe po won ni to giri yoruba lanu alagba o le raye wo be mo se je niyan
0: e se on baba wa nation to e ja ko lagbon oro alakoso ilu le wa won ni ijoba apapo orile ede yi won ti se godogolo meje yaya mefa latare bi won ti ri anfani a ngba oko furufu ta fi jagun ta fi se kolu ile ta pe ni viper attack helicopter ane awon omo ologun orilede Nigeria won gbe igbese pataki se bi won ti ri kini ohun gba nibe dunadura ile itan buwolu latari bi ogagun olore iko awon omo ologun ori ofurufu orilede yi Sunday Aneke bo ti lewaju awon egbemo omo ologun ori ofurufu orilede Nigeria lo si bi ayeye kan eleyi to waye lorilede America nilu Texas nibe na ti buwolu kini ohun pe oko oju oko ofurufu jagun mejila oda ayondare ati buwolu won ti fowo si ade ko yeye ko si wahala kini ohun si waye latari imuse ajosepo iko ajosepo eto abo to wa laarin orilede Nigeria ati orilede America waye baba won nation oko ofurufu jagun mejila to lagbara lorilede America di o kunle lasigba Nigeria ta wa na o mo lo ta won mo ologun ri ofurufu wa won bere se ma lo lati fi gbogun ti awon ihale ati dokoko ti ba se yo lori oro itabo
1: fine mo ti expect iru nkan be ti pe ki oko jagun forilede na pe ati wa gbo orilede ta npe ni giant of Africa e jo nitori olohun ki la fi afi giant na ibi ti awon awon ti won tan je orilede to lamilaka kaakiri agba nla aye ti won tin da irinse ijagun ti won ro oko ijagun ti won ro se ri nkan to le tun ma okay fun apere nigbati won ba ju ado oloro lati oke ti won yin lati ilu kan kin so pe iru en to sele ni Iran ati Israel at ogun to nlo lowo lowo nile Iran okay ke awon ti awon Iran ti won ba ju bomb ado iyan ado loro won ti won ti ba fe to ba fe lo balẹ boya nile America ni boya ile Israel ni awon kino npe America ati Israel awon ti duro digbi pe bo ba tin bo lawon to ti ni nkan mi se pe technology man o sun siwaju ni yato si ti igba kan now be awon ba ti yin ado oloro ti won awon ti ni nkan mi ti o lo ko loju ofurufu ti o ba kini yeje now awa orilede Nigeria improve lori technology at all ti iba se ni awon ti won de ni imo ti an loye eh won wa lorilede Nigeria sugbon ti won encourage won to ba je pe encouragement ba wa fun awon eyan wa awon ti an le sise itele camp won ta won o mo ni nkan ijagun ko tan abele ogun abele ti wa inin da dubu mama ruwo maru ma wa bayi ni isin ogun awon agbesunmo mi abi o ti dogun bayi ogun awon agbesunmo mi lo hale mo wa ṣugbọn ibi ti mo kan ti wa ki won bayi pe to se ba se ma wo orilede Nigeria lo ni o dabi eni wi pe won gbo won awon eyan nkan ta awon eyan so nipa pe ki abo wa ko mu yanyan ka ni nkan jagun lati koju awon agbesunmo mi so pelu eyan eni isin inu awon eyan to ma okan yan to ma bale die pe to bo ti e je wi pe won lo ra ileyi ni eh ko si nkan kan to buru ju nbe ka lo so mo di ka lo di mo so ki di o sa mo ti gbofo so ni ra nkan yen inu wa dun inu awon omo Nigeria kin so pe okan awon omo Nigeria ma bale die pe to a to ti ni nkan ijagun bo ti je pe ki sabele ki sodo wa lati ro sugbon sibe sibe won ti e si gbegbe se to aki won won se
0: e seun kuko baba wa nation lori oro Dangote to ni ko won fe doko wo be billion mewa wo le okere dollar lati gbogun ti oro na ba ina manamana e kan wa mu sagbara ti o nse sege sege oro wahala to wa nbe eni to je olowo to je oloro to lowo pupo pupo nile adulawo Aliko Dangote lo ti soro lori eru ti ohun ati ile ise re ngbero lati doko owo to koja to ju bilionu mewa owo le okere dollar lo seka ohun amusagbara eka na oba lati koju oro wahala to ni se pelu ina manamana Nigeria ati lati ba wako andase sile atawon oro le ise gbogbo Dangote soro ninu forowainenuwa awon oniroyin kan pelu Al Jazeera nebe to ti toka si awon segesege tin waye latari ina manamana to pe kini ohun dabi idojuko tin koju awon omo orilede ile adulawo gbogbo ti o je kan le dokowo sile baba awon o salaye oro ropo nu we kobo re sugbon o pe awon okowo awon isowo kan bi awon okowo irin ta won se awon o se kowo re awon danu oro ina manamana oni ina mana mana yi o se koko se pataki oni inu na mana mana ina obala won o bere si doko wo sinu re bayi o to je pe awon wo gile oro irin ti awon ti en towo re ina na oba na mana mana la won ko wole baba wa nation oro to so lori idoko o ina mana mana yi o pe awon orilede Nigeria pupo nu won pelu awon mo ile adulawo Africa gbogbo oni inu okunkun biremu lopolopo wa oni eni fa dase sile gan ero mo ba pe a nilu ti o ti sina yi bi n ba dase le gbese re na juju an juju o gbese re latari ngbo ba repo to ba su fura re ni o wo pe wo won se mo lawon oro to so sugbon baba wa nation gege bi eni tin foju lame eto luwo nkan gege bi en to mo to to folu e foju lame eto woro yi idoko wo Dangote ninu ina mana mana pelu owo to le ni bilionu mewa naira ijo le mu aye pada kankan wa fun awon orilede Nigeria ati wipe se kini yi se ona ati wa ojutu soro idojuko ina oba fun awon orilede yi looto ile adulawo lapapo lo kopo o sugbon se ojutu lati wa oro se ona ati wa ojutu fun isoro ina mana mana ati na oba sile adulawo nkoju ni abi se kini yi o tun lagbara po tori be abani afwo baba wa nation awon kankan wa to je wi pe tijoba ba nse tele to ti de ko tin lowo alada ninu yo bere si lagbara koja abo ti wa tele baba wa nation
1: se ri ase dada araye ni mu ni ranse paro orun ti o ba je pe ina wa duro dada lorilede Nigeria to je pe oni kaluku awon osise boya emi ni weather ni emi ni hairdresser ni gbogbo awon tan fina sise ti an ba nri ina lore kore akude oni mo ba ise tawon na nse ini mo fis ni aise daada araaye ni mu ni ranse paro orun sugbon ibi teru tun ma n ba mi si oro dangote n gba mi baba tin so pe ankan sara si anki po mo se o tori pe katos ka so ko mo okun o ka so tooto aboya aba te ti mo repo lori lede nigeria boya ile okere bi opo eko dangote se won to boya ibe la aba ti mo wa la aba ti mo lo repo wale fun orilede nigeria lati mo lo nbo je pa wo le moju to ebu fopo ti wa mo fi ni aise daada araaye anise ni mu ni ranse para orun okay dangote o tun wa ronu nipa pe okay o se mo pe epo dangote lowo lowo ta so yi o won tiki ba se yi pe ekuru teyin ni fanfa lori oro ina wa ko ye kopo dangote o won nigbati ti wa gangan ti o duro daada in lo wa de

0: Tony instead in kan ti an fi lo ra nkan ti an lo ra yi nisin koda kan fi lo da okowo kereje kereje sile fa won eyan se won oni mo mo pa won benefit lori oro orilede Nigeria won kan so selu won dibo won wole won ade ko won ade se nkan to wu won so emi support nkan to fe se o labe bo ti le wu kori bo ti je niyan
1: e seun baba wa ni sha wi pe yo sanfani nipa didasele
0: ni dasi lo sanfani
1: se ranwo fa won to ni le ise lati le sise won bo ti to ati bo ti ye lai ni ni soro oro na mana mana sugbon bi ko se bi nkan se le don to yo tun ni
0: yo tun ni be ni advantage wa disadvantage wa anfani wa en ti o si ni se da dede ara na tun wa be
1: o da eja ko lagbon be are tinubu se mo kan wa lenu seme bo ti je pe won pe seme lenu ise n baba wa iseme won won tun fi nsise gege mo ti pe won ni nilo Europe tan wa won ti fi kun akoko seme won ti won si ti seto pe awon pada sile lorilede Nigeria lose ninu opin ose la won pada wa gege bi ile ise ijoba apako se filede lana ode yi ti sojo aje se ba gbagbe ranti pe are Bola Tinubu gbera kuro Nigeria ni ogbonjo ninu osu kejo lati lo bere irin ajo seme won ele tan se lo si lo Paris ni France ebe won ti pade are ile France eni ti se Emmanuel Macron to nti okunrin onisowo kan to je olowo olola oloro Vincent Bolloré ti won se yi pade won ti won ba won soro ti won ba won jiroro lori mi nko tu si da ni won fi won pe na fi wa pe are lo seme to to sugbon ise na lo nse nbe fun orilede Nigeria won pe wo waye are ti fi kun ise mu won pelu ojo pereje won se pada wa si orilede yi ne opin ose yi to gba eje nsare jile mo ni papapa baba wa nation kele menu ba papo tori akoko o ti nlo die die lori oro afara ipinle Eko ati Ibadan ele ta menu ba le kan won pe awon na ti won ma nso soju popo te eyan fi ma riran nu okun boya lale ni abi lowo daji ni o won ni won mo ti npora won na ti npora to je pe feel feel feel won ni won fe lo bi afefe e ti se se mo pe eyan o le ma fefe sinu eyan o le ma fefe pamo abi be ko be eyan ba ni je mu keje ngbe si je nsare de pa ko se se eyan o le mu pamo
0: on le gbe awon onan re gbe ni won o mo
1: obo le na mo kile yin e ya le mo yo ko je mi ko je mi omo Jesu neme
0: ah to e ro yo ba le mi na nso
1: ko je mi o
0: eh yo yi o omo yo ba mi
1: a pe se ri gini yi feel ni o bere si do fe lo e ti se won ni e wo afara ohun won ni e inu okoko bere mo ni mo wa ba je ba ti dododododo bayi bi le ba ti po firi bayi to yoju ojo si n pa woda ti ndudu balawo won ni gbogbo o dudu jan ni won la won na ti joba se be epe e ma firi na o be ba n bo lale o be ba n bo ndaji o ke le ba mo ri na ko mo je pe ina oko yin ati teke ke yin nikan le mo tan e mo pe ngba mi ina oko yin gan le mo fuulu daada o le mo mo le to won la won na tan soroju titi e mo n po ra won o mo ri mo iroyin ti won fi lede ohun o salaye oro nipa abi awon na ohun ti won pe awon to fura si wi pe awon ti mo n yo nkan ti joba ba n se to je pe en ti joba ba ti se fun bi ohun amayederun ilu nla won mo lo ge e mo ti ma won awon ati lawe awon yan to je pe bi won ba ri afara kan to je pe irin na fi se ti won ti foju wo pe irin yi oda won ti je kojo po firi la won ba tu nti joba se fa won araadu won ni nta won mo se nu awon mi wa to je pe won jingire nu ka mo ka kebu tan fi muna la won yan mo nka lowo ba si ti ba won na joba na o se kini o won gbe igbese to to ate to ye lori e sugba won eleyi o ina ele ti won so soju popo ti awon oko fi ri na atawon tin lo atawon tin bo oni won pe won bere si ni ka one kini o ba npora ke wa so kan o ke se meji ke mo se meta ke se merin o won ni ewo opo o ba won ba ni ka won ka ni eni eji eta erin won ni ewo ina ohun to pora o to meji din ni adosan ni ye to je ina ele ti lo itansan orun iyan solar ti won fi ma riran lojo popo one won ti yo lori afara won lo baba wa nation sawa na ko la sira wa bayi se mo pe ina yi awa na la nlo abi be ko awa wa na ko la nko ya lojo popo ne se ba wa ta won ni ota fasoke yi do bori baba yi ori oto hun wo be eyan ba se soko aja o se se ko se kini o ko bara ade ene abi be ko ne
0: o se sori oye Olorun je mu loro latori oro na yen kin to wa lori lori simi are sori lo to awala kukun se rawa ah awala n se rawa ju nitori pe eyo ni se lowo koni ko lo ma ba nkan je eyo ni se lowo koni ko lo ma tu nkan ti joba se ko ma ko lo ma lo nitori wi pe nkan wonyi o fin se akoba fun awon nkan ti o ba ye ko ma je nkan muludun fun agbegbe ni se re n to sele leko yi se ri ti nkan o ba ti sele si wa awon alase wa o ki gbe igbese ti nkan o ba n to sele ni isin o ye ko je nkan to ye pe yo ta won ji pe to o doju e bayi ki se igba akoko de ti aro uru awon kan be o mo ti sele sugbon ti won o ni ni aboju to peye pelu e yo ba si bo won ni ta ba pa a to ni ta ba ti to bayi eran oni din ni o wule da so ani ni Nigeria yi se awon alase wa won kundun wi pe ti nkan o ba ti sele e ni ri kan gbegbe se kankan tani o wa mo pe ebi npa awon eyan ipakupa ni si npa won debi pe won lo ntu nkan oni nkan won lo nko ko se ko ya a le sai mo pe won ni gbe wiri abi bo se igba ti se pe ina nlu egbe eje ke bo sibi kan ke bo sibi keji bi awon baba wa aye jong abi a fe ri e mo ri mi o ini na nlo se ba won eyan won yi na lo ntu
1: alo na npora ne
0: onpa npora
1: o da ndo be on the field
0: on do fe awon eyan ni je ba won eyan ni je be eyan ni je ni de be tin tu awon eyan awon ti won o ni ise kan awon ko ni ise awon to je pe nkan re wu kin gbe ba to ba pe nkan re ba wu won ki se nkan ti won ba ti se fo gbogbo patapata ni won lo mo tuti ki ba se pe won fe sise bi nibe so ijoba ipinle eko oni se se lori irin ajo yen ta ba fe la ba ku rotan da wa je lu kan tete wa security
1: kan tete wa ona ku ka to de ka ma te wa ju nu eja sare doke oja lohun ka lo se kede ati poluwo oja nbo na
0: mo yonda
1: akoka kale.

0: wi ani lo re o oya ma bo wa ba wa sise won tun ma nbebe fun awon omo ni pe ki won le ri awon omo ti won fe sise ngba na a le so pe boya pe Nigeria o ti laju ngba na ni nitori pe la ani ani to atani seku ni
1: ani lo ti po ngba na
0: igba ti ru go go one tin so wi pe ti go yakubu go one ti baba yin so wi pe ani owo a mo ba se na owo
1: be problem ta ni ni ba se na owo
0: ba se na owo yen nibi ti owo
1: owo ko ni soro wa
0: owo ko ni soro wa nibi to owo ya murade
1: o ti wa di wahala
0: o ti di once upon a time ni igba kan ri ni igba kan ri ejo ki wa le wa n gbe apoti ibo tele ndibo fun emi o mo o ki le ke le fe si are tabi gomina tabi state house le nlo ni state assembly le nlo ni kini kan abi federal le fe ki ni ituma re gan e je ki won o ti wa salaye fun wa tori emi o mo o tori o Nigeria yi awon omo tin bo leyin eru nba mi fun
1: eru nba yin fun
0: yes eru nba mi fun won eru nba mi fun won pe bo ni won fe so na ka ba nsoro ka fa kun mo okun oro yo ki se ru asiko yi la re o fi lele nigba keji yo na o jade ni
1: number 2
0: na president na o na ni o n jade lo won ba fi wale
1: kaluku san de de aye
0: egbona olorun ma jari laburu mo fe fi David and Goliath mo fe fi sapere
1: okay
0: igba ti omo lenje ni ta npe Davidi to mu kanakana re to abi anabi dauda ko ni won pe ni esin muslimi igba mu kanakana re to ta pa o mo Goliath omiran ni to lule ki la awon to ku se
1: awon me yen sa lo
0: won sa lo ni asiwaju ogun
1: so ko sasiwaju fa wa bayi lowo bayi
0: ti sasiwaju bayi olorun ni kan ba wa se ni ba wa tuko
1: olorun ni kan toju wa
0: lowo lowo ta nsoro loni ko ye kan fi wa le o ko ye kan fi wa le o
1: 2027 ti data
0: seri ngba ti awon meteta ti won ba de ko si nkan kan ti fe moju to mo ju oro ibo lo o ta ba fe bule tan ra wa je loku nti a fe gbajumo ju
1: ta ba de pada
0: oda na nigba ta won meteta ki won ko lo dade fa oda e fi emi je minister for kini kan ni isin abi be ko minister fun alaroye lo
1: minister for kokoro alato minister of kokoro alato sorry minister wo le yin je
0: emi o je minister yun ko je pe mo je minister fun kankan pe minister for kinikan state affairs mo saje
1: state affairs
0: pe gbogbo nkan to be je mo ro ipinle
1: na mo bi to wo wa
0: na ba ni je mo fi sapere ni o
1: okay
0: so ti ye ni isin se mi o ni se en ti o ba mo ntin se se o mo nipa eto ijoba se o ni mo kowo beje ko mo kola
1: yo
0: mo gbon mo nigba ku gbon nigba ti o re si o ni ti o control re ni se pade igbimo alase bi pe nkan bayin sele ni bayi nkan bayin sele ni bayi se enikan kan le mo ni oju mewa ojoju eni yo ba lo so be
1: oju mewa
0: be ni
1: ojoju eni
0: lai lai ko ojoju eni
1: eja ko be
0: o si je
1: ninu oro wi pe ta wa ni o wa se bayi pe bo ti sumo etile ati ra won candidate lotun lo si a rin to sele nbadan lana
0: ben
1: eyin na gbon pa e
0: ah
1: eyin na gba nkara
0: eni o gba ti ba gba nkara n wo wa loni
1: okay ma
0: o gba nkara o
1: ve ni boya gbe eyin na de be enikan wa loju
0: oko iro wo iro
2: hello
1: e ka ro sa
2: e ka ro
1: I chief alayande lati apata
0: wọ́n lè ta
1: ní
0: ohun yẹn.
2: Ṣé ẹ rí ẹ̀yin tí ẹ wà mẹ́ ọ̀rọ̀ yín kan ọjà ológun ju olórí orílẹ̀-èdè lọ. Ẹ wo gbà tó gbọ́dọ̀ orílẹ̀-èdè gbogbo ṣe da gbogbo àdẹ̀bọ̀ ṣe bá kí wọ́n lọ. Láì ní kókó kankan. Ó yẹ kí wọ́n máa fẹ́ àti wọ́n jọ torí ọlọ́run. Èèyàn sáà ni wá. Ẹlòmíì jí wọnú wa nílẹ̀ láti jáde dápata láti ibi tí mo wà sí àpáta ìrìnlẹ̀ débẹ̀. Mo sì ní ìgbà tí mo fẹ́ rà lápáta. Kí wọ́n máa bẹ̀rù ọlọ́run, kí wọ́n máa ṣàánú bí ayé tí wọ́n ń gbé yóò dà. Ẹ sì mú owó ẹ sì ń lọ bó ṣe wù yín fàràlà.

ọhaneze mmanụ onye biri ka ibe ya biri onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 22 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbatara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Okwu ndị a bụ isi akụrụ wee kwawa okpu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Mmebi ihe gọọmenti n'okporo ụzọ Lagos na Ibadan emeela ka okporo ụzọ nọrọ n'ọchịchị dị oke egwu. Ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ Unity College ajụla ibido ọrụ n'ihi okwu gbasara ụlọ akwụkwọ King's College. Ọgbakọ United Nations ebidola ụbọchị taa n'ime New York nke dị na mba America. Biko gezie ntị ọfụma ka ịnụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ọchịchị echighala azụ n'elu akwa mmiri nke okporo ụzọ Lagos na Ibadan n'ihi na ndị Amakekwu emebisiela ma wepụ ihe na-enye ọkụ eletrik n'elu okporo ụzọ a. Ndị nta akụkọ mere nnyocha iji chọpụta ihe mere ọkụ eletrik etinyere gosiri na okporo ụzọ a wee chọpụta na ọ bụ naanị ọkụ sola 20 ka fọrọ, ebe ndị omekome wepụrụ ọkụ dị 168. Ndị bi n'akụkụ okporo ụzọ Lagos na Ibadan kwuru na ọchịchị gbara n'elu okporo ụzọ a ga-eme ka ndị ochi bido ihe eji mara ha. Onyeisi ụlọ ọrụ Federal Controller of Works, Michael Komolafe, kwuru na ọchịchị gbara ebe dum n'okporo ụzọ a ga-eme ka ndị ohi wee na-anapụ ndị mmadụ ụgbọala ha. O kwuru oke mkpa ọ dị iweghachi ọkụ sola ndị ekperima zuru n'ohi ma kwuo na ha adịla njikere ugbu a ịhụ na ezughị ihe ndị a n'ori ma ọ bụrụ na gọọmenti eweghachi ya azụ. Ndị ọrụ Federal Unity College n'ime obodo Naịjirịa dum ajụla jụwa isi na ha agaghị ebido ọrụ dịka gọọmenti etiti si kwuo ka ha bido n'ihi okwu gbasara nhapụ a hapụrụ ụlọ akwụkwọ King's College, Lagos. Ndị ọrụ nọ n'okpuru Association of Senior Civil Servants of Nigeria kwuru na o nweghị ihe ga-eme ka ha chighaa azụ n'ọrụ ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti eweghachi ọnọdụ mbụ ụlọ akwụkwọ King's College Lagos nọ n'oge mbụ. Ndị otu ụlọ akwụkwọ kwuru na gọọmenti mebiri nkwa o kwere nke mere na ha gwara ndị ọrụ ha niile nọ n'ime obodo Naịjirịa ka ha kwụsị ọrụ. Ụlọ akwụkwọ Unity College dị 115 n'ime obodo Naịjirịa. Ha dum akwụsịrị ọrụ ozigbo ozigbo n'ihi nsogbu ndị otu ha nwere na gọọmenti etiti. Gọọmenti etiti ka na-ekwu na ya erebeghị ụlọ akwụkwọ King's College maọbụ tinye ya n'aka ndị mmadụ. Minista na-ahụ maka mmụta Tunji Alausa
ekwuola na okwu gbasara ire maọbụ inyeghachi azụ ụlọakwụkwọ n'aka ndị nkịtị bụ ihe gbasara gọọmenti na ụlọakwụkwọ niile a na-akpọ Unity College n'ime obodo Naịjirịa. Ala akwụkwọ kwuru na okwu a abụghị ihe a ga-etinye anya ma ọ bụrụ na ha alaghachighị azụ ma bido ọrụ ha na-arụ. Ọkọlọtọ mba ụwa dum na-efegharị n'isi ụlọ ọrụ United Nations nke dị n'ime New York maka njikere ọgbakọ ndị isi mba ụwa dum nke ga-amalite ụbọchị taa bụ Tuzdee, ụbọchị 22 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Nchekwa dị oke egwu ka e ji gbaa ebe a na-enwe ọgbakọ a gburugburu. Ndị uwe ojii jupụtara ebe ọbụla. Ebe ụgbọelu dị iche iche na-efegharị ebe dum n'ime mba New York. Otu African Union AU ji ohere ọgbakọ na-ekwu ka enye mba Afrika ọnụ nke dị iche n'ime United Nations, ọkachasị ihe metụtara nchekwa obodo ụwa dum. Ndị isi AU na UN na-akparịta ụka iji mara ka a ga-esi gbanwee ụlọ akụ, ụgwọ na etu mba Afrika dum ga-esi na-ekete òkè n'ihe ha nwere. Onye isi mba Kenya, William Ruto, ga-ekwu okwu maka mgbanwe igwe, ọchịchị ụwa dum, udo na nchekwa obodo na njikọ aka ọnụ n'ime ụwa dum. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma gazie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị omekome na ndị amakekwu emebisiela ihe na-enye ọkụ n'okporo ụzọ Lagos na Ibadan nke meziri ugbu a na ebe niile nọ n'ọchịchị. Ndị ọrụ Unity College ajụla jụwa isi na ha agaghị echighị azụ n'ọrụ ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti emezughị nkwa ha kwere ha. Ọgbakọ United Nations ebidola ụbọchị taa nke mba Afrika na-ekwu ma na-ayọ ayịyọ ka enye mba Afrika ọnụ okwu n'ihe gbasara nchekwa obodo dum. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na nwannụnụ na-ele ka ya ha tupu ọ rụba ụlọ. Onye agha na nwanne ya, Chukwu Okike Abiama, buru unu ụzọ, beru n'azụ.

0: Mrs. Kemi Oloro lati Ijebu Igbo ohun ti won ko sibe ni pe won ni pomo lawon o ti da pomo da a ri pomo je e ja gbe pomo o wa sile se west radio ke wa fun wa ujube lo
1: lori ami ami
0: me ba nta pomo na se ko se ise ni awon ni pomo gan lowo lowo
1: ati wa di ka se document bi survey building plan abi CFO at agreement kon ba wa sangbo
0: supplier of granite ni se ti temi o baba jide tanimo wo won ni lati apete nilu ibadan
1: igba melo ni le bi duro
0: Bricklayer le mi mo se lati amuloko won kokko fe mi awa mo ruko to ku
1: duro where dey where igba mi lo ni le tin duro baba ton ko le ayo fa won kan se mi ko
0: awon kan ba mi soro ni jejo won la won ni di developer lagbara olohun tin ba ti se tan a jo soro po won la won ni di developer a jo soro po e ma binu e seun ojo ni tiyin
1: ayo fun mi o boye mi o ni sope
0: Mrs. Akinikara abi Akinikara won ni lati Boluwaji won ni orin la won ko orin ni won ko e seun o
1: ni sope
0: aba agbolorin wajo nina won ni ti eyan ba kole to fe sesile orin na sa ni won fi sesile o da be
1: emi akole o
0: eje ma dagbere lori eto nitori ijoba asiko
1: kara ti won emi
0: e ma gbe ku oni kan ni west radio 89.3 fm ke le gbadun eto to tun bo leyin eleyi ruwan digbo leyin na le ma so ide igbo ke ma so igbo penu
1: ni e se
0: In Adekunle speak louder loruko temi baba kole kole baba gbele kale te ba ni baba feel at home omi eko eko na ni o
1: extension ati wadi
0: enile ati le te fe ta elele ti o wu yin lara ile ta po lowo yi abi eni ise kan tabi omi te nse lara ile kiko ile rira abi owowo le nse te mo pe yo ti awon eyan la anfani
1: where dey where
0: dey e to je pe telomi ba gbo n te nse gan o le wo pe ewo eni yi mo fe ran ti e si daada Number mi ni ke pe fun imoran tabi ohunkohun te ba fe ba wa so 0705737952 oni number ti todo mi
1: Oluwa
0: iba jewe ile ati ile lo njo yin lenu
1: ayo fun mi
0: ba won kankan lo sele ladugo yin teyin nikan daro te mo nte sisi
1: 0705733 0952
0: oni number yin titi di ojo mejo ta pade lori akotun eto ta pe ni kole kole real estate fun gbogbo wa ile ta ba ko koni wo mo wa lori ni ase oba mi oke o double
1: ojan mi wo ope mi apojamurata emi akole o gugu egbe mi lo nrale ton kole sara ti won emi akole o gugu egbe mi lo nrale ton kole sara ti won ile ti mo ba
2: wa yin dajare kiri ti won pon yi west region 89.3 FM. Ga agbemagbe.

onya olu ono mume ibobi igbo ana mana batu nugbu a n'oge ogbako uwa ndi igbo nke de tunu ntugbu a site na West Radio 89.3 FM ebe onya no de bono ebe ono ha na ya ọ bụrụ na ibu nwafọ igbo ugbu a ebe ọ bụrụ na ị nọ n'ime Oyo State oge ruo mgbe anyị ji anọkọ dịka nwanne mgbe anyị ji agwa onwe anyị nke beziokwu maka na ọ dịghị fecha fecha na anyị gbara agụ na-asa fee mmiri na-asa abata obodo ọzọ ewere otu ọwa nye anyị si anyị na-ekwu nnọọ ka ogosiri igbo mma nye ka o ji adị mma na gị maọbụ onye igbo na-ege ntị ugbu a na ị na-ege ntị n'oge ụwa ndị igbo kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ ana m ewere ọchị ebe a olee ihe m na-eme a na-ebu n'asụsụ igbo elu

0: Hello.
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
1: Paul Zubé na-akpọ Chukwu Azụ.
0: Nzube. Nzube. Kedụ nke ị chọrọ, Nzube?
1: Nke a ga-abụ nke ikpetama azụ m ga-akpọ.
0: Nzube. Kedụ nke ị chọrọ, Nzube?
1: Ọya nụnye m nke asatọ.
0: Nke asatọ?
1: Na mgbamgba m. Anwa n'elu na.
0: Nzube, ihe nweta nke asatọ. Nzube, gịnị bụ otu njeri n'asụsụ Igbo? Otu njeri.
1: Otu njeri.
0: Njeri, njeri, njeri, njeri.
1: One billion.
0: Ngwa. Gịnị bụ puku itoolu?
1: Puku itoolu?
0: 90,000.
1: Puku itoolu, Abi? Puku itoolu,
0: size 9,000. Gịnị bụ puku isii na otu? Puku isii na otu?
1: Puku isii, size 3,001.
0: Gịnị bụ narị puku abụọ?
1: Narị puku abụọ, 200,000.
0: Kụnaka. Ama m na Nzube ga-enweta ya. Nzube wee onye ego. Nzube, ihe mgbakọ na-adị ya mma. Ọ na-adị ya mma. Ka nzagodo onye a. Hello? Biko kpọghachi m azụ.

0: ana m ekene Igbo bụ Igbo ka nsagodo onye a. Hello. Hello. Ah, coach. Amana coach ya akpọ. Coach,
1: gaike. Ụdọ. O nọ gbagam.
0: Anyị nọ nọ ebe a. Gaike chọrọ coach.
1: Ana m ekene Ranjan ebe ahụ.
0: Coach, gari nke ị chọrọ?
1: Ngwa n'ọnụ, nyere m nke ịbụa.
0: Nke ịbụa? Coach si m nye nke ịbụa. Coach, mba, ọ mụ gị zara nke abụọ?
1: Nke
0: ịtọ, coach, ihe nweta nke a. Coach, kedu nri eji mara ndị Enugu steeti? Nri eji mara ndị Enugu steeti? Kedu nri eji mara ndị Enugu steeti? Enugu steeti. Kụnaka gekwentị ọkpa ka eji mara ndị Enugu steeti. Gekwentị maka na ajụjụ na-atọ dị n'ime ya. Kedu ọrụ aka eji mara ndị Ọka mgbe gboo Ọka? Kedu ọrụ aka eji mara ndị Ọka mgbe gboo?
1: Ndị Ọka.
0: Onye Ọka. Onye ọbụla bụ onye Ọka. Kedu ọrụ eji mara ndị Ọka mgbe gboo?
1: A na-akpụ
0: ụzụ na. Gekwentị, okwu ajụjụ nke atọ. Kedu ihe ndị ngwa? Kedu ihe ndị ngwa na-akpọ Ọka?
1: Ndị ngwa na-akpọ Ọka.
0: O nwere ihe ndị ngwa na-akpọ ya. Ndị ngwa anaghị akpọ ya Ọka. O nwere ihe ndị ngwa na-akpọ Ọka. Ndị ngwa na-akpọ Ọka. Ukooru. Onye ngwa sị gị na ya chọrọ nta ukooru, ị ma na ọ sị na ya chọrọ nta Ọka. Ka m sagoro onye na-akpọ m ugbu a. Hello. Onye na-akpọ m? Nwa Adaoluchi. Nwa Adaoluchi. Gịnị nke ị chọrọ ka enye gị?
2: Achọrọ m ikele ndị niile na-akwado ụwa ndị Igbo. Ndị niile na-akwado ụwa ndị Igbo n'inye ihe a na-akpọ recharge card. Chineke ga-akọzara niile n'otu. N'ihi na mụ onwe m tụrụ rite uru. Onye ọbụla amakwanụ na ọ ga na-akwado ya gbalịa na-akwado ọ wụ ị na-anara anara n'ihi na akwụkwọ nsọ si na ngọzi na adịrị onye na-enye enye karịa nara nara. So ka anyị na-akwado ụlọ ọbụla anyị wetara were kwado ụwa ndị Igbo. Ọ bụ ọdịmma nke ndị Igbo.
0: Ọdịmma. Daalụ Nwada Njọgụ. Ọdịmma daalụ.
2: Nwada Oluchi.
0: Nwada Oluchi. Daalụ. Onye ma igosie gị. Nwada Oluchi. Onye ma igosie gị. Daalụ. Hello. Ekezie Aleshin Loye. Ekezie si Aleshin Loye. Ekezie kere nke ị chọrọ. Iri na ise. Ihe dị na nke iri na ise bụ Ekezie ngwa gee ntị. Gwa anyị ihe a na-akpọ kọlọ n'asụsụ Igbo. Kọlọ. Ọ gịnị ka a na-akpọ kọlọ n'asụsụ Igbo? Ekezie olu na omume.
1: Uri.
0: O nwere ndị na-akpọ ya uri, nwee ndị na-akpọ ya agwa, nwee ndị na-akpọ ya agba. Ebe ka isi? Ọgbaru. Ngwa Ekezie gee ntị. Uri bụ grey. Gịnị ka ị ga-esi wee gwa onye Igbo? Gee gotere m uri grey.
1: Grey,
0: G-R-A-Y. Ị zatara ya. Gekwentị, gịnị ka ị ga-esi gwa onye Igbo? Gotere m uri purple. Purple.
1: Odo.
0: Even one for Badu. Gekwenti. Genti. Ofu kada. Geni kige si wani bo. Gosere mu uri yellow. Ngwa. Yellow. Yellow. Ogeni wu yellow. No ni bo.
1: Edo.
0: Eh?
1: Edo.
0: Edo. Is that a right? Gekwenti. Yeah. Ogeni wu brown. I didn't know.

pe awon leye were to se ko se so mi di te di were to ni ku kini ko to ba ti mu wa ka ba ti de court ko ba wi le so po fi court won le o ko lo pa wa ni bo ko to pa wa nkan kan so mo ti so lokan mi emi ma so mo le so kere yin o mo le so ko body ti yin o ko to pa wa nkan kan se le je bo ko pa ko lo pa wa ni to ba ti dajo ko ro je fun ko ro je fe mi ni emi o mo boya awon fe jeun mo fe jeun ki jeun to ba ti le lo fun to awon olomo na jeun to boya o se jeun to le won ni ta won na fi do fi wa kuku ti won ogun naike philip.

0: Nje ma ka le ku le o e ku le gbogbo yin te ti joko to je pe e ma nsa ba pe adigun nbo le de bayi bo ni rin awon eyan bayi awon eyan bayi awon eyan bayi adupe lowo yin o pelu ifomo niyan se ni gbogbo igba pelu majo baje ni gbogbo igba pelu koleda te n ba kiri gbogbo igba adupe lowo yin eto tete jawo na lo gori ategun bayi gege bi se igun lojo mejo mejo ibi ta ti salaye fun awon to ba se tan lati gbo atawon to so pa won oni gbo eh awon to so pa won oni gbo un gangan la wa ma salaye fun wi pe ona to ye ko gba irin to ye ko rin ibi to ye ko je si aye to le joko ka to je pe wogun fi wulo funra re nile aye e awon aye yen la n tora wa si lori eto ta pe ni tete jawo ni kan ni ta wa yi West Radio 89.3 FM ni lu Ibadan e wa je ajo wa pere tedi lale yi tori o dabi pe a fe towo bora wa loju a fe towo bo awon ya yawu loju a fe towo bo awon baba yawu loju a fe towo bo awon baranda awon aloko lo n kigbe lawon ona kan ke n to bara nkan ko si tun ma je ko ma dare lebi wipe ki lo n ra fun adigun beru adu gbugbo ara kekeja awon eyan mi ti so le aye ta wa yi papa julo nilu Ibadan papa julo nile Yoruba pataki julo laarin awa ta je adulawo awo mo ka ro oji bi ka ro oji o ti e wo po dada eh o so po nle eko won a mori oko wogbo ori oko tan mu wogbo ki se pe koko last dent o ajale ni won lo straight adigun beru o dabi wi pe baba so gbonmo gbonmo awon eyan mi o kukun gbo won gbo sugbon ati le ware o dabi pe ni won ti di won leti si baba wa di yin leti o ye ke ronu jinle daada wi pe iwa ta n wu yi ojo kan n bo to je pe a ni le gba pa yen mo a ni le gbese mo e wa sora yin di gidi gan ku e sora yin di idakuda adigun beru agbogbo ara kekeja e dakun e ba n so fun won wi pe eyin obi bo se je pe gbogbo e n di katakoye re lasiko yi ti gbogbo e n di balabala balablu balablu gege bi are e dakun se n ro sa se n fi ero si se rin te rin e rin pelu awon omo e rin wi pe bo ba baje ko kan mi ki lo kan mi nbe teni baje o kan mi be ba wu wa teni baje o kan mi ojo nbo to je wi pe yo pada kan yin tori wi pe baba ni o kan wa a le so o le pada wa keni ti o kan ti o kan wa eni ti nje modun modun lasiko yi o ti kokko jiyari o sugbon igbagbe o si eni to ti jiyari to nje gbadun lasiko yi koni ranti igba to ti jiya sugbon be ba wa ko te ranti awon to wa lakata yin te n fi ya je yi te so mole ki sokun le fi so won sugbon e de won mole gege bi eran wa n wo wi pe ke mo soju aye oju aye te nse ense lotun ense losi aye nri pe nsoju aye sugbon yin mo wi pe en te nse e fi n pa won lara ni adigun beru abi gbogbo ara kekeja jaka sokan pakari ka dire eto bi eni dirogo ojogbon kan pe mi baba yi pe mi won ni security la won si adigun mo wa ni baba se ba o ni nbo le wa kini baba yi ni security ta won si awon ma nri metala pe loru ile iwe kan wa to je pe ile iwe yen loru loru ile iwe ijoba ni ile iwe ijoba ni opolopo omo to lo ile iwe yen e ro pe won won ni asiki gidi won lalubarika lara ni opolopo won to ba ti lo ile iwe ta nso adigun beru e kan ri wipe won jade near institution me secondary school public school nibi ta nso adigun be ro agbogbo ara kikeja leyin ti won ba ti jade ti won ti ku nbe o wa di katako yere bo gbon bo ti bo wa bo ri bo ba ri tan won ni jo ri lo tori wipe ogo yen won ti gba le nbe olofi mando mi lopolopo gba pelu awon omo lewe ti won ma nso wipe epe imomo lewe epe imomo lewe aimo yo omo lewe to je pe certificate to mu lowo won ti gba lowo e
1: once here awon bi era lo school pe ko lo kan ogin admission 100 level tin sari wa everybody kiri egbon ah abeg na won do kanyana egbon abeg na won do eyena egbon abeg na won do aye o mo kan to ma gbeyin e because ninu school to wa yen o si ma lo 3 years leyin first year to lo yen to ba se 100 level o mo be a 400 level lo ma bere si ni lo ma enter e jo nturi olohun bi yu aye bi yu eye bi yu alora bi yu alobaga to ba ti segbe ni 2026 jo ma segbe na mi tell you mo fowo so ya fun e ma segbe ko siri nu kokun segbe kokun to wo yi ko siri nbe o ma segbe sinu to courtesy je ko ma pe eni ju o da be ju to le lo bi tohun ju to le jare le anytime tohun ju to le jeun nigba tohun ju ti o ma wo window ko koto bota ju ti o ma kolekun le mi o mo o free gan ojo ti ya ba ti ni I will make for you yes me back by akara airport join la year ti we sin count gbo yi to kunu life we o wa lowo olodun so join to your lord to by ti segbe ma segbe say no to courtesy

adigo be ro gbogbo ara kike ija oro nipa eko ti mo fe so ti mo menu le o na lo je ki n lo rin yi e ri wipe ki si asawa tori wipe be eyan ba ko ti o lo le iwe gbogbo nkan ti ba si n dawo le ki bo soju e lopolopo gba yato sawon akanda kan awon akanda to je pe ton ba lo le iwe won pada ja orilede lo le awon kan wa be to je pe akanda ni won Olorun wa mo mu won kuro lona lewe o la won fi wa to je pe won lo lewe sugbon won le so iye to wa ninu gari agolo kan kaka kan wa so pe iye bayi lo awon mo lori iru awon yen ko la nso awon mo ti won fi si lewe tan so pe opolo awon ogbewe to je pe nigbeyin e pada ba won garage nigbeyin e ni ba won bo mi ju wi pe iron condemn iron phone ajaku phone adigun beru agbogbo ara kiki ija tele la ma nro wi pe awon awusa nikan ni won ma nse ni won ma nta condemn nisin awon omo yoruba ti po nbe won ti po nbe de bi pe koda awon gan tun ti nfun awon ta irin on ta kini kan won tin fun won nile lagbegbe won debi pe ti baale ba fe so pe ohun ogba adigun won a de mu baale won a towo baale bo so lo awon ni won a so pe e ma fun baale lowo bayi e ma sanwo bayi fun baale e ma se bayi won a wa so be dile igbo opolopo bolabola te ba wo lagbegbe yin awon bolabola ladugbo yin won ni meji tan se ju wi pe won mugbo lo leyin ti won ba mugbo ti won yo batakun won wa bere wakiwa lowo ale bale se leyi bi le se sui adigun beru agbogbo ara kike ija won a mo o ti ye yin obtain won a ma gba lara awon eyan won a ma yo kiri lara won adigun debi pe opolopo igba mi won a rira won wi pe aye ta won lo yi loda kini kan sele debi pe opolopo awon omo yi ni won ti sora awon di omo tin sun abe bridge kiri idire o won ti gba baranda laaye won ti gba aye okunkun laaye won ti sora awon di egbekegbe o pada so won sinu mimu ogun loro yen lo wa pada to isise won lo si bi aburu adigun oro kan nipa awon omo sadugbo lanu sadugbo lo foyi ibi ti e ba ri po dangerous ju ma so awon agbegbe kan to je pe awon bi ti awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo ti won gbe te ba lo si pinle Eko to je pe bi moto yin ba ti le yonu be e ti rire tora igbo buruku lenu abore e ti rire idi ti mo so be oni wi pe opolopo awon aye yi awon bolabola lo yi beka e wo awon agbegbe kan nipinle oyo yi e wo awon area kan nipinle oyo e wo awon local government lawon agbegbe kan nipinle oyo papa julo ni badan to je pe ijoba nse akitiyan ijoba n gbianju nibe gbogbo awon street light ti won fi ibe ni won ti pada jikatan be ba wa lo te bo ibule ti ri won ko si bi te ti fe ri won ju odo awon bolabola lo e mo ri kini kan SCDA kini kan CDA kini kan community kini kan bi awon na yen ibe le ti mo ri laye igba kan awon loka to ma wa lewe se mo wi pe won tun ma nji won ma nta to ji onirin nigba yen adigun beru agbogbo ara kike ija oro yen sese fe mo o sese fe mo gbe mi nnu ni

bo mo ba ti ko to je pe ile iwe yen ko ri gege bi ona iru omo yen e alagban ni won pari aye won si iru omo yen agodi abi ki na npe ibi tan ko awon omo alaigboran sin bi ni bada se ba godi na ni ehn ti won je wo lokuta ejo lo je wo lokuta ko je o ko wa je wipe opolopo awon omo yi opolopo awon omo yi tori pe won ri iyan to won na ni awon na fe lole aye re awon to je mentor won mentor ni won pera won won mo wipe won ti n towo won boso lo n to ye kan towo bo ko ni won towo bo adigo beru agbogbo ara kikeja be ba ro mo kan to kuru te ba ro mo kan to dagba to ga eleyi to ga teleyi to kuru adigun ogbon nu won o le papo biere lori le de Nigeria won pe awon kan ni didirin association association nabi didirin association tan se bi didirin opolopo won lato gbomo so ni won ti n kaakiri awon mo yi wa Labuja mo wa joko moro dada ikan ninu awon omokunrin kan loko awon omo yi loko gbogbo won sodi koda elomi julo lopolopo gba on ko won kaakiri on to won sona lati le je wipe won wulo funra won se garage ni won ti wo wipo ti wulo ni se wulo ti e garage lo ti ibigbo lo ti wulo o wulo laarin awon eyan gidi awon wo lo n ba rin awon to n ba rin yen gangan ni won ba ye je tori wipe iwa ti won wu

Adigun beru abi gbogbo ara kike ija mo gba ipe kan ni isin bi mo se nseto lowo eni baba so le ri be sa e lo bere lowo awon to nte gboge oloro e lo bere lowo won pe kini won fi produce kolosi ati babayi kini won fi produce debi pe o fi yi awon omo lori e lo bere yato sewe yato sewe o kini won lo omo to fi je pe o yi awon eyan lori ati wipe awon ti won ta yi kilode ti won ki mu aya fe ni ti o ba mo npa e ti o mo ti won fi nse adigun beru agbogbo ara kike ija opolopo aye omo to baje loni ai ko bi ara obi o wa lara n to fa o adigun o wa ni ara n to fa debi pe aye omo mi tori bo se ri kusi nkan meji ju wipe iwakuwa ti won wa irikuri ni won pada nri iya o si ni mo babo o ni mo tori baba to je pe won ti jalamba lo bomo jo sokoto won ni o jo yi kijipa abi ko si ntan fe fi we je yi na lo eyin na na fi we tori pe ni bimo ran ni pan to ba di gba ta ba ti jo baba fi otelu wipe tan ba ti le arrest omo sadugbo larun kan sadugbo lofo kan awon omo to mugbo to megboge oloro tan arrest won pelu baba won abi pelu ya won igba yen gan latun si o to wa tori ko le buruburu ki ya to wa laye lakata omo e tomo wa lakata aye tomo wa lakata baba e tomo wa ni akata awon obi e kan fe so pa awon mo nto ndanwo edakun lepin le ko aye awon omo mi ti condemn to de je pe omo badan ni won aye awon omo mi ti condemn ibi kan wa ti won pe ni ijede ni korodu awon o le ni won pera won sugbon afemi sofo la wa mo won si adigun beru e gbo ba se nse o tactics ti won lo won a wole won a lo mask leyin ti won ba debe ni jede ni korodu mo nso o oru na ma nsaba wa oru ma ale moru leyin ti won ba wa won le gboju omi leyin ti won ba wa ti won ba ti de bayi won a obtain won a gba gbogbo tara awon eyan tan ba robinrin won a to leyin yen won wa ma drop awon eyan lo loju ona won a ma pa awon eyan lo loju ona boya straight bullet ni won yin ni o debi wipe emi awon eyan to e ba jinjo keji bayi ibon te gbo papapapapa yen emi awon eyan ti bo debi pe mo ni video kan lori phone mi eyin eyan to ba je pe e n gbo mi bayi ti e ba fe ri video yen ni WhatsApp e kan hi mi WhatsApp bo se ma pa yan debi pe won pa yan le lale bayi aro la lawon eyan o mo ri awon eyan yen he pe ah an ti pa lamorin an ti pa tamodo o le na de n pe ra won ori omi ni won gba de be to fi han wi pe awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous de bi pe o lewu gan edakun okunrin kan ku ninu hold up ti mo so po mu lati bega ni kara leri bridge kara ti won se lowo labe ijoba ipinle ogun ko niyan ini yen wa
okunrin yen wa fese rin ni ojo Wednesday oru ojo Tuesday moju ojo Wednesday na ni to lo o wa fese rin opolopo lo wa to fese rin tori opolopo na lo sunnu sun kere fa kere oko yen won wa fese rin lati baga delu ti won pe ni mowe mowe bus stop yen ni bobo yen ku si ni junction in to wa dun mi ju ni wipe osisi akoroyin ni newspaper reporter oni newspaper reporter ni edakun edakun iku to ku lawon eyan wa ri njo keji won ti yo phone e lo lare ta ba nso ibi to dangerous ilu mowe yen mowe ti won pe ni mowe mowe mowe te kokokan te ba leko ke to kan bafo ke to deko ilu yen ti dangerous bayi o idi ni wipe o ti gba awon omo sadugbo larun sadugbo lofo lopo lopo gbo ti gba awon laaye bayi debi wipe awon omo kan wa won ni ise won labo won ni awon ja maka abi ki na npe maka ni won so pe awon nja fun maruwa won so pe awon nja maka fun okada won so pe awon gbowo kini kan to ba dale ibo ni won sun won ni le abi sugbon losan yen be ba ti ri won won ni meji leyin pe won ja ticket yen tan won ni meji ju toale won ma kawo oke lo ni owo ti won wa n ka oke yen ko sere mi nbe ju wipe to ba fun won lowo o ti di ota won lara won bi to dangerous o ni ori bridge o te dola ka to ma lo secretariat te ba le ko ti moto yin to ba taku be igbe afewe ni o e mo wule duro e mo duro tori awon driver kan awon na ma nlo won ma nlo won a fi obtain okunrin kan wa to ti ku bayi okan ninu awon soro soro na ni o jijade ni gba yen bo se jijade ibe ni won ti obtain ti won gba gbogbo nkan ara e pata ki se be ni won ti pa o oto ni to pada pa ibi iku mi loku sugbon won ti obtain na eri debi pe won forin mo ni pako baba ti e gba tare eyan lasan tan so yan da labu ara se ni mo dupe ni o ti ye yin adigo beru agbogbo ara kike ijaja kan so kan pakari ka dire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer debi pe opolopo ere toni kaluku nsakiri won san tori elomi ju tori omo won lo omo te wa nsare tori e omo te nsare tori e yi sori ti yin ro se ki se bi aye ara re o se baje ni nwa kiri se ki se bi aye re o se poluku musu ni nwa kiri eyin bale eyin bale nilu Ibadan eyin alaga CDA eyin mojo baje ta mo si mojo baje ki la kiti yen te nse leri awon omo to mu egbogi oloro eyin CDC kini gbiyanju te ngbi leri awon omo to mu egbogi oloro nipinle Oyo to je pe won ti wa so won ti so di sebe ifin ni ka won omo mu mo won ti wa e ma jeun anyhow e ma jeun anyhow e ronu o to jeun kakaka e jeun anyhow o se se ke igbawe se igbawe ni e igbawe tori lati bi onje adigo beru agbogbo ara kiki ija to ba di ojo mejo abi bi won ba so njo mejo won so njo meedogun leri oro awon to nto nje na awon site kan ti wa is a noodles
àwọn onínúdùs àwọn onínúdùs núdùs ìsọnu núdùs ìsọnu wọn ní nǹkan míì tí wọn ń tà ó ju wípé adigun ó sọrọ ń pa ẹ jákàsọkàn pàkàríkà adire ètò bí ẹni dirò ogun mr sanitizer asàlàyé fún kò fẹ́ gbọ́ kí kò fẹ́ gbó lè bá àgbà sọ fún kò fẹ́ gbà kí kò fẹ́ gbó lè bá àgbà nínú gbígbọ́ gbà ni ó padà sẹ́yìn láǹfààní adigun àwọn ọmọ kékèké yìí irú òní tuesday ọjọ́ ṣẹ́gun yìí ó dá kẹ́ ẹ pè wọ́n kí wọ́n jókòó kí wọ́n gbọ́ irú ètò tá a pè ní tètè jáwọ́ yìí ìwàkiwà ìwà tí ń bojú ẹni jẹ́ ẹjẹ́ ajáwọ́nú ẹ̀. Ẹjẹ́ ajáwọ́nú ẹ̀ ọmọ tí mo bí tí ò lè tó kọ́ mi ṣe kó mọ́ báyìí léyìí tí mo ti ní jẹ́. Ó ń lọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ń ṣe ìyẹn òbí tó bá dáa. Nọ́mbà àdìgún bẹ̀rù abí gbogbo ara kìkì ìjàre èmi ṣe tán ń máa lọ. Zero eight zero eighty six nineteen seventy four thirty six zero eight zero eighty six nineteen seventy four thirty six zero eight zero eight six one nine seven four three six bẹ́ẹ̀ bá pè mí tí n ò gbé ẹ text message n whatsapp ẹni tó bá ní mọ́bọ̀ ni n ò ní délé bá kódé kódé látakò tó.